0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Ang init. Need ko na ng palamig.
2: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
1: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
2: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
1: Wait, what?
2: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
1: Really?
2: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
1: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit! Available in sari-sari stores nationwide.
3: Mahina ang signal, mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet?

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi, paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: quality ito. Pagbilihin sa gamot, uminom ka na ang Silin Plus sa bata. Unilab quality yan. Sakit ng ulo ang lagnat. Para walang lagnat, mag-Biogesic. Unilab quality yan. Ubo sa para sa ubo plema. Tanggalin ng plema. Sulmiox agad. Unilab quality yan. At sa sipon inumin sa gamot ng Neosep. Unilab quality yan. Mabibili sa gamot ito. Unilab quality yan.
1: Unilab quality yan.
2: Ascorbic acid has been generic name of Celin Plus. Paracetamol has been generic name of Biogesic. Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.

0: X. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo, binat, at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Quality yan.
3: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para magtatrabaho at magnenegosyo, Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of symptoms persist.
5: Beside me today, she's so pretty.
6: Ako.
5: Kaya lang chubby. Tum. Mula ngay. Goodbye. Goodbye, Jerger Burger. Goodbye, Trina.
7: Jerger Burger. Masarap ang burger dahil gawa ni Jerger. Opening branches in Metro Manila.

0: every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Unilab Quality yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa quality ito, pagbilihin sa gamot, uminom ka na ang Silin Plus sa bata. Unilab Quality yan. Sakit ng ulo ang lagnat. Para walang lagnat, mag-Biogesic. Unilab Quality yan. Ubo sa plema. Para sa ubo plema, tanggalin ng plema. Sulmiox agad. Unilab Quality yan. At sa sipon inumin sa gamot ng Neosep. Unilab Quality yan. Mabibili sa gamot ito. Unilab Quality yan.
2: Unilab Quality yan.
1: Ascorbic acid has been generic name of Celan Plus. Paracetamol has been generic name of Biogesic. Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.

mag MSA mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap mag MSA mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan. Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White.

0: mula sa isang taong ng Kasegs ng Bayan, DZEX.
1: Segs.
2: From sunrise to sunrise.

0: real-time partner na may Lysine at B-Complex na tumutulong magbigay ng gana. Kaya,
1: may gana, may gana, may gana. Teke-teke araw-araw.
2: Unilab Quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
1: Adam Orellar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.
0: Ubo ng ubo sa plane. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Unilab Quality yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kwalitian.
1: Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat panggamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant.

0: si Adam Orellar po hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orellar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labon. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na. Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. May bago sa Lido Junior. Para sa 1 to 3 years old, Maglido Junior. Para sa 1 to 3 years old,
1: the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
0: EO51CA number 02, 1 series of 2026.

0: Orelar po. Para sa drugstore bumili na, mag TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ako po si Sarah Guardian po.
0: At si Adam Orelar po.
1: Pwede ba kape na bagong Nescafe Twin Pack Kana? Para ilagay ng Leslie Milk Creamy White.
0: Para ilagay ng coffee beans ng classic at original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki.

0: approval within seconds, subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan, regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Sa quality ito, pagbilihin sa gamot, uminom ka na ang Silin Plus sa bata, Unilab quality yan. Sakit ng ulo ang lagnat. Para walang lagnat, mag-Biogesic. Unilab quality yan. Ubo sa plema. Para sa ubo plema, tanggalin ng plema. Sulmiox agad. Unilab quality yan. At sa sipon inumin sa gamot ng Neosep.

0: sex. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
2: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Sa quality ito, pagbilihin sa gamot, uminom ka na ang Silin Plus sa bata. Unilab quality yan. Sakit ng ulo ang lagnat. Para walang lagnat, mag-Biogesic. Unilab quality yan. Ubo sa plema. Para sa ubo plema, tanggalin ng plema. Sulmiox agad. Unilab quality yan. At sa sipon inumin sa gamot ng Neosep. Unilab quality yan. Mabibili sa gamot ito. Unilab quality yan.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid has been generic name of Silin Plus. Paracetamol has been generic name of Biogesic. Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang init! Need ko na ng palamig.
6: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
5: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
6: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
5: Wait, what?
6: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
5: Really?
6: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
5: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
6: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
7: Available in Sari Sari stores nationwide!
1: Ang Burr Brand Junior para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag-Burr Brand Junior para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004, series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. Pagod na naman ako, nakatrabaho, hindi makakakunin pera. Mag-Burr Brand Sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Burr Brand Sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
8: Aray ko!
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ng sakit para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab quality yan.
9: Ibuprofen paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Teke Teke present. May

0: ulo magbigay ng gana, kaya may gana, may gana, may gana.
1: Teke-teke araw-araw. Unilab Quality yan. Mahalagang paalala, ang teke-teke ay hindi gamot at hindi dapat ang gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Masa-

0: SA Mayonnaise para kumain sa burger, salad, pandesal at iba pa. Sarap! Mag-MSA Mayonnaise. 67 piso lang sa suking tindahan. Si Adam Orelar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito, DHA. Adam Orelar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labol. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na. Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
1: Mata!

0: every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Ang Burr Brand Junior para sa isang hanggang tatlong taong gulang iyong tatlong taon pang baby. Mag Burr Brand Junior para sa 1 to 3 years old. EO51CA number 004, series of 2026. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health.
2: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi. Paahit na. Walang hapdi. Mag Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.

0: EZEX. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Si Adam Orelar po, hindi naka-online ng asawa ko. Pati na rin bata mawala ang DHA. Paano naman ang time na ngayon? Paano gatas inumin? Dapat ganito ang bumili ito. Maglido 3 Plus para calcium, protein at lactobacillus. Sa mga bata ito DHA. Adam Orelar po, iyong pumasok ng anak niya. Iprotektado na sila mga bata. Check muna sa labon. Protektado sa DHA. Check muna. Maglido 3 Plus na. Lido 3 Plus is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. Ubo ng ubo sa plena. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
2: Unilab Quality yan.
3: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: para sa drugstore bumili na. Mag TGF Drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor. Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi. Adam Orellar po, para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
2: Introducing Innova Power Neo, now equipped with AMD Ryzen 6. 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux, or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo. Your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
3: Matangkat!

0: X. Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Tarakain tayo. Ew, yuck. Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang, mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok, para mawala hapdi. Paahit na, walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2, iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi.

0: Palm Olive Naturals Coconut Extract with regular system use. Smell it. Feel it. Share it.
1: Sa quality ito, pagbilihin sa gamot, uminom ka na ang Silin Plus sa bata. Unilab quality yan. Sakit ng ulo ang lagnat. Para walang lagnat, mag-Biogesic. Unilab quality yan. Ubo sa plema. Para sa ubo plema, tanggalin ng plema. Sulmiox agad. Unilab quality yan. At sa sipon inumin sa gamot ng Neosep. Unilab quality yan. Mabibili sa gamot ito. Unilab quality yan.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid has been generic name of Celin Plus. Paracetamol has been generic name of Biogesic. Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mahina ang signal. Mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM card kana. Para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10.

po, mag-zer powder para maglalaba. Singaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP. Pagod na naman ako, nakatrabaho, hindi makakakunin pera, mag-burr.

0: na!
1: Coca-Cola May Bote, 830 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8th to September 22nd, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number 135124, Series of 2026.
2: May Bote na ang Coca-Cola. 830 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8th to September 22nd, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number 135124, Series of 2026.
3: Aray ko!
4: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit para mawala sa sakit ang katawan. Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
5: Unilab Quality yan.
6: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaxon FR. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Coco Martin po. Sobrang mapapagod ako sa trabaho. Hindi makakapagtumayo. Buti kaya mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit para iluluto ang Mi Goreng. Tapos kakainin ako. Sarap. Coco Martin po. Masaya walang pagod. Mag-Aomi Goreng Instant Noodles Panchit. Sulit sarap Mi Goreng. 25 piso lang.
8: All day na, para liligo. Tapos mag-shampoo sa Brand X with Palmolive Naturals Shampoo Coconut Extract para shampoo sa bango. Mabango. With regular system use versus non-conditioning shampoo with Palmolive Naturals Shampoo. Also available at Palmolive Naturals Conditioner.
9: Tarakain tayo. Ew! Yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
10: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun. Masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor ng mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
8: All day na, para liligo. Tapos mag-shampoo sa Brand X with Palmolive Naturals Shampoo Coconut Extract para shampoo sa bango. Mabango. With regular system use versus non-conditioning shampoo with Palmolive Naturals Shampoo. Also available at Palmolive.

0: 26. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: favorite station. 내 방에 나 한강 음악.
1: 하루 동안 DZEX.
0: 불록 나 베이비. 맞도록 가까요.

0: Season 26, Tulog na Baby, Matulog na Kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Aray ko.
1: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray, tanggalin ng sakit ng katawan.
2: Unilab Qualitian.
3: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi, paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
4: Gillette Blue 2, blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi.

0: D-alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
1: Myra E, aming bituin ka. D-alpha tocopherol vitamin E has been generic name of Myra E.
2: Adam Orellar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White.

0: tanggal ang germs.
1: Sappi Clark Pure White, para sa bone, tanggal ang germs.
2: Aray ko!
0: Aray na naman. Sakit ng katawan. Mag-Alaksan FR para tanggalin ng aray at tanggalin ang sakit. Para mawala sa sakit ang katawan, Alaksan FR. Tanggalin ng aray. Tanggalin ng sakit ng katawan.
3: Unilab Quality yan.
4: Ibuprofen Paracetamol has been generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
5: All day na, para liligo. Tapos mag-shampoo sa brand X with Palmolive Naturals Shampoo Coconut Extract. Para shampoo sa bango. Mabango. With regular system use versus non-conditioning shampoo. With Palmolive Naturals Shampoo. Also available at Palmolive Naturals Conditioner.
0: Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
6: Cobra Yellow and Cobra Green. 13 pesos long SRP. Cobra Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
7: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby. Matulog na kayo.
8: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Every time, anytime, anywhere, I'm here.
1: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Quality yan.
3: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para magtatrabaho at magnenegosyo, mag-Rexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink para sa iron, taurin, at inositol para iinumin ng Cobra para work nyo. Cobra Energy Drink, ang lakas ng buhay mo.
4: Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos long SRP. Cobra Red, 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink, ang lakas.

0: Hakman na ang bagong Kapinoy Coffee. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Manufactured by Ansga Corporation.
1: Adam Oreller po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ang Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White.

0: tanggal ang germs.
1: Sappi Clark Pure White. Para sa bone. Tanggal ang germs.
2: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldol Plus. Para vitamins ito, para

0: nasa TV pang adult.
1: Ako po si Sarah Guardian po.
2: At si Adam Orellar po. Pwede ba kape na bagong Nescafe Twin Pack Kana?
1: Para ilagay ng Leslie Milk sa creamy white.
2: Para ilagay ng coffee beans ng classic at original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki. Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Kana. Para tanggalin ang sakit ulo, binat, at tanggalin ang sakit. Para magtatrabaho at magnenegosyo, Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Unilab Quality yan.
4: Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para magtatrabaho at magnenegosyo, Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol Caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: confidently. Roseanne Beauty is available at Jor A Supermarket, Melody Mart, Ospen Stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-Biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-Biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
5: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Adult Plus.

0: Gelato Cola is available in all leading supermarkets, convenience stores, drugstores, and sari-sari stores nationwide.
1: Aloado Cola!
0: Aloado Cola, gawa ng JA Products Corporation.
2: Aloado Cola, now available of supermarkets and convenience stores nationwide. Aloado Cola, gawa ng JA Products Corporation.
3: Ubo ng ubo sa pen. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
4: Unilab quality yan.
5: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldol Plus. Para vitamins ito,

0: Coca-Cola May Bote, 8 and 30 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8 to September 22, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 135124, Series of 2026.
1: May Bote na ang Coca-Cola. 8 and 30 pesos. Bottle small and big. Promo duration from February 8 to September 22, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number 135124, Series of 2026.
2: Adam Orellar po. Para diskarte. Ito para sa inyong patalastas ito. Mapagod ng trabaho. Nasa work yan. Mag-Cobra Energy Drink. Para sa iron, taurin, at inositol. Para iinumin ng Cobra. Para work nyo. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
1: Cobra Yellow and Cobra Green. 13 pesos long SRP. Cobra Red. 12 pesos long SRP. Cobra Energy Drink. Ang lakas ng buhay mo.
3: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas

0: mag-AO Cola para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola, walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola, also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola, gawa ng AO Enterprises. Bakit ang hapdi sa ahit? Ito na lang. Mag-Gillette Blue 2 para ahit sa buhok. Para mawala hapdi, paahit na. Walang hapdi. Mag-Gillette Blue 2. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
2: Gillette Blue 2. Blade for men sa ahit. Upgrade of Gillette Blue 2 from shape. Iwas sa hapdi. Walang hapdi.
3: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's always

0: Ako po si Sarah Guardian po.
1: At si Adam Orellar po. Pwede ba kape na bagong Nescafe Twin Pack Kana?
0: Para ilagay ng Leslie Milk sa Creamy White.
1: Para ilagay ng coffee beans ng Classic at Original. Sarap. Magbagong Nescafe Twin Pack. Tapang aroma sa kape. Matapang pag-inom, mas pinalaki.

Puso, magandang umaga mga kabarangay. Ayun po ay araw ng Lunes, August 10, 2026. At narito na mga kabarangay, ang Buena Manong Balita. Face-to-face classes at in-person na trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa Metro Manila at iba pang lalawigan. Sinuspindi na ng Malacanang ngayong araw dahil sa masamang panahon. Malawakang pagbaha at mga pag-uho na itala sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa habagat. Bilang na mga napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis, Maymay at habagat, nadagdagan pa ayon sa NDRRMC. Malaki ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo asahan bukas. 32 manumaliang flood control projects na diskubre sa lungsod ng Taguig ayon kay Senator Panfilo Lacson. Senator Pia Cayetano, may 4.7 billion pesos na budget insertions din naman noong 2025. DPWH Secretary Vince Dizon, dismayado sa mga lubak at sirang asfalto sa EDSA busway. Senate Blue Ribbon Committee, naghahanda na sa posibleng investigasyon sa mga substandard na proyektong pang-imprastruktura. Mga kabarangay, para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, visit tayo ng aming website www.gmanews.tv or i-download na ang aming bagong app, GMA News. O, nandyan na rin ang DZWB 594 Super Radio. Live stream, news, entertainment, nandyan din ha. At syempre, quality entertainment, mahanap nyo mga kabarangay. Tatawa ka na, tatalino ka pa. Dito na sa Barangay LS Steady 7.1, Stronger Forever. At dito po ang programang Potpot and Friends mga kabarangay. Makakasama nyo na ang Team Kapoy. My name is Papa Carlo. Kasama si Papa Jepoy. Hanggang alas 9 tayo mga kabarangay ha. Meron kaming Facebook. Pwede na mag-message Barangay Alas 97.1 or sa aking FB page Papa Carlo 08 or sa aking Instagram Papa Carlo 971 LS and TikTok mga kabarangay Papa Carlo 1. It's now 6:05. Simulan na natin ngayong maulan, mabagyo na Lunes. Diyan lang kayo. Chill lang. Kaming bahala sa inyo, ha? Potpot and Friends sa Barangay LS 97.1. Stronger Forever.

0: Ang dilim, grabe. Ingat kayo. Kung pwede, stay at home, stay at home. Kung kailangan lumabas, be careful, it's stay dry. Sa mga babiyahe, mga rider, dalawa na yung nakita ko kanina sumemplang. Pag hindi nyo kabisado yung daan, nakala nyo tubig, lubak yun.
1: Oh, net young
2: grouse. Wala, yung iba kasi, ano, talagang sulong.
0: Oo, eh. Kaso lang, madilim kanina, tapos akala mo tubig na mababaw lang, yung dadaanan mo lang, lubak pala.
2: Lubak pala.
0: Sasaldak ka.
2: Kaya, careful tayo.
0: Oo.
2: Tapos, huwag nyo nang pagpilitan bumiyahe.
0: Oo,
2: kasi baka madali yung mga sasakyan nyo at ikaw.
0: If, kung kailangan na bumiyahe, doble ingat. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. Napakadilim. Keep your look home. Then you looking silly, that's what the sell at home. 6:14 ng oras, ngayon Monday, it's August 10. Good morning.
2: Grabe lang tayo ngayong Lunes.
0: Laban tayo.
2: Yes.
0: Okay. Sama namin kayong alas 9, message nyo kami. Online na. Mapaparad nyo lang kami sa Facebook Barangay LS Facebook page. Tapos Facebook ko Papa Jepoy,
2: Papa Carlo 08.
0: Kamusta kayo? Kamusta ang weekend ninyo? Kamusta ang maulan na weekend? Parang ganun-ganun lang. Bilis ano? Lunes na naman. Parang kailan na Friday? Apakabilis. Ay nako!
2: Ito yung tinatawag na Monday is the new
0: Friday.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nako, bahala na daw sa ano, Espanya. Paano kaya ako niyan? Suspended na eh.
4: Ah, okay.
3: Pero mga empleyado kami, may pasok. Madaming part na Sampaloc, Manila, bahan na, sabi ni Negro.
5: Pati yung sa ano, Papa Jepoy, no? S-Lex, no? Grabe, no?
3: Baha din.
5: Baha dun?
3: Oo.
5: Buti na lang itong lagi naming dinadaanan ni Papa Jepoy, itong Paso de Blas. Naalala ko, 2024, no? Stuck kami dito. Alam mo, nakauwi kami ng madaling araw. May 1 a.m. yata.
3: Hindi, alas 3.
5: Alas 3 na ba?
3: Tapos pasok ulit alas 6.
5: Si Papa J. Hindi, bumalik lang ni si Papa J.
3: Bumalik nila ako ng GMA pagdating ko sa Lawa. Hindi makakadaan.
5: Grabe yun.
3: Ngayon, update nyo nga ako. Kamusta kayo? Ingat kayo. May kuryente? May kuryente pa?
5: Meron naman.
3: Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Kami bahala, kami kasama nyo rito. If meron kayong kailangan, gusto nyong i-inform ang public, marami nakikinig sa Barangay LS, pwede nyo sabihin sa amin. Katulad nito, baha na sa Espanya. Paano kaya? Makakadaan ba ba? Or di na? Sa paong lugar, kamusta kayo dyan? Dito malamang yung ilalim na skyway, yung Araneta.
5: Ah, dyan, nilulubog dyan, Papa Jepoy.
3: Kaka-preskon lang nung nakaraan, nung June. Pinalitan daw yung mga, ano, yung tunnel.
5: Talaga? Yung tunnel kasi nila, walang butas.
3: Parang alamat, ha? I-drawing mo nga yung tunnel.
6: Aray ko.
3: Dito naman si Edsa, maraming lubak. Yan yung pinapaalala ko kanina na baka akala nyo tubig, masalda kayo. Iba ang takbo nyo, akala nyo tubig lang na mababaw. Dadaanan nyo, lubak yan, masasal na kayo.
5: O baka mamaya, manhole.
3: Hanggang tuhod, Espanya. Nako, pag di ulo, ay, okay, passable naman daw. Pero, ang lakas ng ulan eh. Diba? Pag hindi tumigil.
5: Tumitigil siya saglit, tapos buhos na naman yung ulan.
3: Buhos ulit.
5: Ganun siya eh, no?
3: Pero sa ngayon, ang dilim. Ang dilim dito sa Quezon City.
5: Sabi sa'yo eh, nung ano, ito yun eh, lagi. Pag
3: birthday mo?
5: Birthday ko. Birthday month ko, laging umuulan, laging binabagyo. Isipin mo yun? Ha? Hindi, blessings yun. Grabe, ang dami talagang blessings.
3: Dapat ganyan ka mag-isip. Mindset ba, mindset?
5: Mindset. Ang dami talagang blessings dumarating sa akin.
3: Opportunity. Kaso lang, sa'yo lang.
5: Oo.
3: Kami nagdudusa. Suga pa ka, ano?
6: Aray ko.
3: Naka-level tayo, Barangay LS Facebook page. Habang commercial, pwede kayo manood, pwede nyo i-share. Pwede kayo mag-comment. At balikan natin yan mamaya lahat. Commercial na tayo, LS.
7: Tofu sisig?
8: Huh? With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
9: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
11: Play live baccarat with real live dealers at Bet88.
12: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
13: Bet88, your ultimate playground.
14: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
15: Sign up and play now at Bet88.PH and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet88, your ultimate playground.
16: See sex bomber.

0: quality yan.
1: Naproxen Sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
3: Ka! Kaya pa, Daniel!
4: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
5: Ikaw ang magsasabing kaya mo to! Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
6: ikaw ang
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
8: Alam mo yung papasok ka palang kabarangay? Ready ka na sa araw mo. Tapos biglang, tulo sipon. Sabay bahing. Ha-ha-tsyo! Bad trip yan. Dati, hinahayaan ko lang. Tubig, natural remedies, laban lang. Pero na-realize ko, habang hindi ko inaagapan, lalo lang lumalala. Kasi yung sipon virus, dumadami na pala sa katawan. Humihina ang resistensya ko at pwede pa akong makahawa sa iba. Kaya ngayon, bago pa masira ang araw ko, sa unang sign pa lang ng sipon ng Papa Jepoy nyo, Neozep Z Plus with Zinc agad. Neozep Z Plus 40 na with Zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na paggaling, ugaling uminom every 6 hours. Kaya tuloy ang trabaho, tuloy ang good vibes! Phenylephrine HEL Chlorpheniramine Maleate Paracetamol Plus Zinc ang generic name ng Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: may stress ka pag nanonood ka ng news, oh. Habi-kabilang baha, oh.
1: Oo nga.
0: Meron pa, oh, nakita ko, nalungkot ako. Rider, nagpapahinga.
1: Saan?
0: Alain mong bumagsak yung puno. Ang bihira, nakakalungkot. Umuulan, eh.
1: Mm.
0: Pili ko sumilong yun.
1: Nabagsakan pa siya?
0: Nabagsakan ng puno, patay.
1: Ah.
0: Ingat kayo. Sabi ko, Diyos ko naman, kawawa naman. No? Lumalaban ng patas. Nang mayaban ng parehas. Nagpapahinga lang, sisilong lang. Kita ko sa CCTV.
1: Saan yung lugar? Saan lugar?
0: Maalala. Bagsakan ng puno. Pampiyo. Eh, ingat kayo, ha? Anyway, magandang umaga. Eh, isama nyo sa dasal nyo. Kung nagdasal kayo kahapon, nagsimba kayo kahapon, isama nyo sa dasal yung pamilya ng rider. Ganun pa man, eh, magpapasintabi kami. Tuloy ang trabaho. Okay? Again, paalala, if kayo magstay at home, stay at home na lang. Eh, kung hindi, kailangan dumiskarte, kailangan matrabaho, tulad namin, Papa Carlo.
1: Doble ingat kayo,
0: at
1: ha?
0: Dito sa GMA, Servicio Publico. At may tungkulin tayo na dapat, ito pa rin, at obligasyon, doble, triple ingat, paalala. Okay? Welcome back sa Pot Pot and Friends. Ngayon po'y Monday, August 10. Mga immortal, magandang umaga, mga mandirigma, lalaban tayo. Kahit hindi natin alam kailan ang championship.
1: Laban lang ng laban, no? Kailan kaya ang championship?
0: May dam... Ay, update po ba sa mga dams? Ay, tawagan natin. Nandyan yung caretaker.
1: Yung ano, ha?
0: Tawagan natin yung caretaker.
1: Caretaker. yung sa Benguet, Papa Jepoy, no? Ang dami nilang pinakawalan nila na... Ano.
0: Pero alert level na, kung doon ko nagkakamali.
1: Tsaka ang daming mga nag-landslide, no? Yan talaga problema dyan sa Benguet dahil... yung lugar nila, bulbundukid, no? Pati yung mga daan talagang kumuguho.
0: Kitang-kita mo.
1: Oo. Kaya, ayun, pagdasal po natin.
0: Yan, mga kapuso, mga kabarangay natin dyan sa...
1: Benguet.
0: Mountain Province. Lapit dyan sa area na yan. Talaga nga naman, ano. May update po ba? Sabi, ano to, sabi ni Mike, sabi nung January 5 days daw tatagal espalto na EDSA, lang yung 6 months pa lang, durog na. Aray mo talaga.
2: Aray ko.
0: Ano nangyari? Anong nangyari doon? Anyway, 6:37 ang oras natin sa Bumarangay. Naka-live na tayo sa Barangay LS. Ayun, nakita ko yung dam. Sayang, na-commercial. Barangay LS Facebook. Barangay LS Facebook. Papa Jepoy Facebook. Papa Carlo. PM nyo lang kami dyan. TikTok ka, Papa Jeps.
1: Uy, Papa Carlo 1 sa TikTok.
0: Kung nga, first time bang inig, kaka-tunin mo lang. Going to Terminal 3, traffic now, Espanya. In-drive driver, yun nga eh. Kyle Andre. Punta pa naman ako San Sebastian. Aray talaga, oh. Pero anong pasok, ha?
1: Oh, madaming, madaming walang pasok
0: wala na. Suspended na Bulacan, Manila, Marikina. If hindi sigurado, double check nyo sa LGU, sa mayor ninyo, principal, school admin. Double check nyo. Huwag na kayo maghintay ng announcement sa amin. Yung mga, sinasabi ko lang yung mga alam ko. Hello, Emma, mga nanonood sa Facebook Live. Madilim pa rin pala, oh. Kita ko yung picture ni ano. Ni Kyle, ang dilim pa rin. S-Lex din.
1: Yun nga, yung S-Lex, napadood ko kahapon, grabe.
0: Puro craters, butas-butas, sabi ni Ram. Parang moon. Puro craters daw, butas-butas. Parang na lang, nakapunta ka na ba sa moon? Ah, siguro.
1: Oh, ngayon na
0: ano ba to?
1: Papa Jepoy.
0: Siguro kahit ano, iniisip ko rin kanina nung nagmamaneho ako. Benefit of the doubt na sira yung daan. Isa rin siguro, nakita ko si truck, baka overloaded. Parang iniisip ko siguro kahit anong tibay ang gawin kung ang dadaan
1: truck
0: overload. Wasak eh.
1: Wasak.
0: Yun lang naman.
1: Oh.
0: Yung isa na nakita ko na.
1: Tsaka...
0: Kahit anong gawing diyang reinforcement o re-blocking o ano. if hindi naman namomonitor kung sinong dadaan, dudurugin talaga.
1: Hmm.
0: Babalagbag talaga yung...
1: Lalo na yung mga dump truck na may mga...
0: Yun lang yung akin.
1: Sakay na mga... Baka... Mabuhangin, no? Mabigat, no?
0: Baka may kailangan pang... Bukod dun sa ano? Bukod dun sa... Sisi sa sinong gumawa.
1: Hmm.
0: Baka may iba pang factors.
1: Hindi pero rin. Isa dyan, yung mga... Nailagay na sa maleta.
0: Ngayon yung paisa. Aray ko!
1: Ngayon, kunyari, nagagalit-galit kayo. Nakita ko eh. Sa news, kunyari, nagalit. Ganun-ganun.
0: Boom! Aray ko!
1: O ngayon, sa kagagawan ninyo, kayo mismo din, hindi kayo makadaan.
0: Mga magko-commute, nako, pila, umuulan, nako. Oo nga pala. Magko-commute, kamusta kayo? Alam ko nakikinig kayo, naka-headset kayo, naka-cellphone. Dahil Barangay LS din po ang isa sa mga pinakikinggan sa cellphone. Cellphone, live streaming. Papakinggan din tayo dyan. Ingat po kayo sa inyong mga biyahe. Alam ko mahaba ng pila, MRT, LRT, sa mga terminal. UB Express, maraming salamat at Barangay LS pinakikinggan niya. TNVS, mga riders natin. PUV, ingat kayo, maraming salamat. Mga jeep, bus, tricycle, salamat. Taxi, salamat. Anyway, ano po yung balita? Kamusta weekend nyo?

0: Okay. May laro ba si Alex Ayala ngayon?
1: Ngayon alas 8.
0: Sino ka laban?
1: Benchik. Benchik ano number 14 yan.
0: Pang ano na yan?
1: 16. Pag nanalo siya dito, apat na lang matira o walo? Walo, no?
0: Walo.
1: Walo.
0: Parang ano na yun, quarter finals.
1: Oo.
0: Ano pa yung mabalita? Bukas, magbababa gasolina?
1: Taas pa rin. Taas pa rin ba? Magbababa na, Papa Jepoy. Kaya, kung meron kayo dyan, i-pull tank mo na. Diba? Bago kayo maabutan ng pagtaas ulit ng gasolina.
0: Sino pa nandito? Comment kayo! Facebook, Papa Jepoy.
1: Papa Carlo 08.
2: Simula sa pinakataas na katawan, mag-asa, pababa na pababa sa balakang. Everybody na. Shake it, shake it, let's go.
0: Lakas ng ulan, S-Lex Carmona, zero visibility.
3: Aray ko.
2: Visibility. Huwag ka mag-alala, limutin ang problema.
0: Dave, ingat ka. Feeling best, Marcos Highway, Antipolo. Lubog kami sa baha. Nako, ingat kayo, Lynette. Lenny, ingat po kayo, ha?
2: Sunod-sunod pa kamalasan ng mabuti mo. Huwag ka mag-alala, limutin ang problema.
0: Ayan ang sabi ni Glock na, huwag ka mag-alala, limutin ang problema. Makinig sa pot po din, friends.
2: Tama!
0: Huwag ka matakot, ako si Papa Jepoy.
1: At Papa Carlo.
0: Ganyan lang ang buhay, walang iwanan.
1: Forever.

0: Stronger forever.
1: Sir, magandang gabi po.
2: Oh, anong sadya mo dito?
1: Eh, gusto ko pong pakasalan ang anak nyo.
2: Alay, bakit? Kaya mo bang buhayin ang anak ko?
1: Bakit po? Patay na po ba siya?

0: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
1: May tapang na hindi sumusuko.
2: May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang pangis ng layon.
5: Gerald Anderson, Easy Man.

0: Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon. Di siguro tumatutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
4: Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus corphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alam mo, mahirap pag nasa bahay lang. Tapos ganito maulan. Kung ano naisip mo makain eh. Bukas ang bukas ng rep.
8: Oh. Ewan ko pag ganito pa naman Papa Jeffrey. Ano? Tag-gutom.
7: Mag-gutom ko eh.
8: Ooh.
7: Tapos nasa bahay ka lang, di ba? Kasi nga delikado, maulan. Stay at home. Problema, gutom ka lagi. Kung ano-ano naisip mo kainin, kung ano-ano maluluto yun. Gastos? Ano, kumain na ba kayo? Kamusta kayo? Ano almusal nyo ngayon?
8: Gusto naman kumain, Papa Jeppoy. Gustong-gusto talaga.
7: Ano ang problema?
8: Ha? Walang makain.
9: Aray ko!
7: Pero talaga, ang hirap ano.
8: Gustuin mo man kumain? Ano ka naman eh, kumbaga nasagaan na ka naman kumain. Yun lang talaga, walang makain.
7: Walang pambili.
9: Walang pambili. Aray ko.
7: Sagad na eh.
8: Oh.
7: Ito kasi ano, nag-message, Rodora Morales. Papa Jeppoy pa, sabi ko kasi kanina, di ba sa kanta ni Glock 9, kalimutan ng problema. Sabi niya eh, paano namin kakalimutan ng problema kung ganito problema? Oh, ayan oh, baha oh. Pinasok na yung bahay niya oh, nakikinig sa atin oh. Eh, naku, hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko naman pwede sabihin, dinanas ko rin yan. Eh, dinanas ko, oo, pero hindi ako makakatulong. Eh, ganun pa man. Eh, makinig ka ng radyo. Eh, kahit pa paano, baka mapangiti kita.
8: Mm-hmm.
7: Mapangiti ka namin. Eh, kahit pa paano, eh, maibsan yung kung ano man ang iniisip mo ngayon. Diba? Eh, yun lang may tutulong namin sa'yo ngayon.
8: Tama.
7: Or Dora.
8: Mm-hmm.
7: Pero, wala tayong magagawa. Eh, lahat binha. Sama talaga ng panahon.
8: Mm-hmm.
7: Eh, ganun pa man. Huwag kang mag-alala, di ka lang.
8: Laban.
7: Oo, di ka lang.
8: Laban lang. Kasama mo kami dyan.
7: Oo. Okay. Okay tayo, Rodora. Eh, kung anong gusto mo, message mo kami, baka may gusto kang song. Ayun, oh. Ayun, nasa TV na, ayun, oh. Ayun, ayun. Tignan mo, nasa TV, ayun, binagsak ng puno.
8: Ayun, ayun.
7: Yan, nagpapahinga. Oo. Anyway, commercial lang tayo. Huwag kayo alis. Pabalik ang Potprint Friends sa Facebook ko, Papa Jeppoy.
8: Papa Carlo 08.
7: Kaya PM lang kayo dyan. At naka-live din tayo, napapanood na rin kami. Kung meron kang gusto sabihin, comment mo lang kaya PM mo kami. Lalo ka na, Rodora, alam ko binabaha ka at hindi maganda pinagdadaanan mo. At marami pang katulad mo. So, message nyo lang kami kung anong pwede namin magawa sa inyo, okay? Okay? Sama-sama tayo. Walang iwanan!
8: Forever!
7: Okay tayo, ha?
10: Sleeping soundly with EQ Dry, now made premium with the new messy poo pocket na sumasalo ng poo. From day one, EQ Dry. Don't switch yet. EQ continue with EQ Premium Pants. Ngayong active na si Anya. Comfy ang takbuhan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
11: EQ Diapers. From day one to toddler. EQ tinyo mo.
12: C-sex mo.

0: Lab quality yan.
1: Naproxen sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
3: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports. All in one place. Bet88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
2: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
5: Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabond!
7: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
8: The Miss Playtown Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
13: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, ako talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
12: Mas malinaw na ba kahit gabi?
13: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
14: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Barangay LS
10: 97.1
6: Stronger
16: Forever. Alam mo yung papasok ka palang ka barangay, ready ka na sa araw mo, tapos biglang tulo si Pon sabay bahing hatcha! Bad trip yan, ano? Dati hinahayaan ko lang eh. Tubig, natural remedies, laban lang. Pero na-realize ko, habang hindi ko inaagapan, lalo lang lumalala. Kasi yung sipon virus dumadami na pala sa katawan. Humihina ang resistensya ko at pwede pa akong makahawa sa iba. Kaya ngayon, bago pa masira araw ko sa unang sign pa lang ng sipon ng Papa Jepoy nyo, Neozep Z Plus with Zinc agad. Neozep Z Plus Forte na with zinc, pinalakas na immunity versus previous formulation kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise para sa mas mabilis sa paggaling o galing uminom every 6 hours kaya tuloy ang trabaho, tuloy ang good vibes! Phenylephrine, HCL, chlorpheniramine, maliit, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Barangay LS 97.1 Forever Number 1.

0: Ahorita va a ser a las 7, no vaga. And what will you want pot put in front of your papa, J-boy?
1: I'm going to want your papa, Carlo.
0: Pot put in friends ngayong Monday, August 10. Maulan na umaga. Kamusta kayo? Musika, hawak mo ang sandali. Nakatulog ba ng maayos sa mga sinungaling?
2: Aray ko.
0: Ba, parang iba timpla, parang na ano to ah. Nakahawak sa ulo. Ano ba nangyari sa'yo? Ano yun, gutom? Hindi ka pa nag-almusal? Hindi ka pa kumakain?
1: Hindi naman, nakakain naman, pero...
0: Oo, no, puyat.
1: Okay naman, sakto naman yung tulog. Nanghihina lang talaga, Papa Jepay.
0: Nanghihilo, nanghihina. Bakit?
1: Oo. Walang pera eh.
2: Aray ko.
0: Ibig mo sabihin, kahit kompleto tulog?
1: Kompleto tulog, nakakain naman.
0: Oo. Mahihilo ka?
1: Oo.
0: Pag...
1: walang pera.
2: Aray ko.
0: Speak of pera, tinanong ko kanina kung ano na yung mga nakikita mo. Meron kayo in-order online, pag-usapan nga natin, gusto ko i-share nyo. Meron kayo in-order online kung saan mang platform. Palpak.
1: Ano yan?
0: Pagkain or kahit anong produkto. Meron ako in-order eh. Double XL na, late pa rin.
1: Ibang sizing. Minsan kasi titingnan mo eh, merong Asian, international, merong regular.
0: Meron ako na dali. Alam mo yung nauso ngayon, sabi nga sa mga estudyante ko, yung laman ng FYP ko. Yung mga linoleum, sa sahig, pinakita ko, ang galing oh. Kinakater lang, tapos lapat na lapat, tapos makapal daw. Bili ako ngayon. Ang kapal
1: sa online yan. Okay.
0: Dalawang beses pa ako bumili, hindi ako nadala. Hype na yan.
1: Anong...
0: yung linoleum, tigo 1.5.
1: Ano yung dumating sa'yo? Kasi dun sa, ano, sa ads nila, makapal.
0: Ang nipis, parang ganito lang. Mm-hmm. Yung ano, yung nakita ko, parang... basta makapal eh, parang may foam.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, ang ganda na ito ah. Talagang nilalapot, Chinese pa yung naglalapot. Tapos eh. Ito ang pinaka-affordable. Ang kapal niya talaga. Sulit na sulit.
1: Okay, so umorder ka na.
0: Morder ako. Pagdating yun, ang nipis.
1: Oh.
0: Ang nipis. Di hanap ako ng iba. Hanap nga ako.
1: Siya pa rin yun.
0: Iba naman.
1: Uh-huh.
0: Iba naman. Ngayon, manipis na nga. Hinati pa. Parang ninakawan ako.
1: Ganun?
0: Iba yung lapad niya. Iba yung lapad. Parang... parang kinater. Basta. Parang hinatian ako ah. May tabas eh.
1: Nadali ka sa ano, no?
0: Kayo ba?
1: Nadali ka sa ads.
0: Ikaw.
1: No? Ikaw. Madaming beses na rin ako.
0: Hindi, ano yung sa'yo? Mga taga barangay, may sulaw, San Miguel Kalumpit, Bulacan. Bahana, na-scam pa.
2: Aray ko.
0: Baldog, imbis na baldo.
2: Aray ko.
0: Ano nangyari, Carl?
3: Pagpasok mo pa lang, gumalaw.
0: Ako naman, umorder sa Temu, order ko phone, 99. Dumating, bato.
2: Aray ko.
1: Dami na, no? Yung...
0: ayip na yun.
1: Yung tawag nito, Jordan.
0: Oh.
1: Jordan shorts.
0: Oh.
1: Nung dumating siya, shorts naman siya.
0: Oo. Magkano muna? Magkano?
1: Libo? Mahal din.
0: Libo?
1: Hindi naman. Mga 500. Oh. Pero mahal yun ha.
0: Oo.
1: Tapos yung dumating sa akin, ano, pangit talaga quality.
0: Short?
1: Oo. Tapos yung logo sakang.
2: Aray ko!
1: Short na nakaganon. Nakaganon.
0: Hype.
1: Sakang? Tawanan ako ng anak ko eh.
0: Ano ba? Message kami ako yung comment kayo. Good morning. Greg Hieronimo, Candama, Pampanga. Ang mga ame, Bernard. Abe, may payabak abe. Daka na salamat mo abe. may mga ano ko dyan. Dami kong binili dyan, palpak eh. Double check nyo. Pa-shoutout kay Tess Kamatis at kay Laila Doña Budang. Tess Kamatis, ha?
2: Aray ko.
0: Nakikinig daw ngayon. Masalamat. Tadali na ba kayo online? Message ko sa akin, Papa Jeff, yung acrylic na flexible mirror, lightweight, sabi, malinaw daw yung reflection pagkabit namin, para kang naka-funny filter, distorted ang mukha.
2: Aray ko!
0: Dapat do double check mo yun eh, pati yung suka, tignan mo yung comment. Ay, ikot-ikot,
1: sabay-sabay. Anak ko nga lang nagsabi sa akin, Papa Jeffoy. Tingnan mo, sabi niya, tingnan mo muna yung
0: comment,
1: reviews. Yeah, ako kasi tira ng tira. Eh. Magsabihan pa ako ng anak ko.
0: Ako din eh, check out ng check out. Eh.
2: Aray ko.
1: Sabi ni ng anak ko, sabi niya, pa, tingnan mo naman yung ano.
0: A review?
1: Oo, reviews. Tingnan mo, tapos bibili ka dyan. Magsabihan pa ako ng anak ko.
0: Papa Jeffoy, pabati naman. Happy birthday, mang-ina ko. Si Diane at si Davin Clay. Papa Jeffoy, naka-video na ako. Inaantay ko bati mo. Ah, o ba? Okay, batiin natin. Si Kim Jerome. Happy birthday. Sa pinaka-paboritong asawa ni Kim Jerome. Si Diane. At happy birthday kay Davin Clay. Diane, happy birthday. Alam mo bang, ikaw ang pinaka-paboritong asawa ni Kim. Sa lahat ng asawa ni Kim, ikaw, Diane, ang
1: kanya ang pinaka-paborito.
0: At hindi niya kayang mabuhay kung
1: nandiyan ka,
0: Diane.
2: Aray ko.
0: Alam mo ba ang sabi ni Kim?
1: Ano? Ang buhay ay weather-weather lang.
2: Aray ko!
0: Kim Achensa yun!
1: Ay, ba

0: Good morning. Shout out kay Balweg, nakaagaling lang sa palengke. Ah, dito sa Bibingka, dito sa Malanday, sa Arby's Bibingka. Shout out sa inyo ha, diyan sa Malanday. Nakikinig sila, maraming salamat. Sarap ng bibingka diyan, pakaputo bongbong. May Malanday yan. Balweg, shout out sa iyo at kay Randy. Arby Bibingka. Sino pa? Facebook ko, Papa Jepoy.
1: Papa Carlo 08.
0: Ay, may nanonood pala dito nga pala. Teka lang, basa tayo dito sa Facebook Live. Sa Nasugbo, Batangas, may nanonood sa atin. Pati nga direct. Watching at Pasig, Maria. Hello, Maria. How are you? Kamusta dyan sa Pasig? Hello, Divina. Kevin. Papa Carlo. Sino yan? Sino pa? Sa taas. Jesse. Hello, Jesse. From Pasig. Umorder ako ng Adidas ang dumating Abibas.
2: Aray ko.
0: Aray mo. Jed Esplanada, happy happy birthday. Barangay Palasan, Valenzuela. Sino pa? Taas pa. Kamusta? Salamat. Ayun, Nasugbo, Batangas. Good morning, Kay. De La Peña. Girly De La Peña. Di sa Batangas. Kamusta di sa Batangas? Okay, sino pa? Meron pa? Balikan natin mamaya. 717. Bili? Mga binili nyo online. Mga binili nyo online, palpak. Ano pa? Message nyo kami.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Ang healthy naman ng anak mo.
2: Naku, sakitin din yan.
3: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
7: Huwag mo orderin yan. Huwag yan. Double check mo.
8: Huwag mo orderin kasi fake.
7: Double check mo ha. Ngayon pinag-usapan namin kanina yung mga in-order mo online na palpak. Sayang pera mo.
8: Ang dami?
7: Yan ang natitira sa'yo tapos masasayang. Ano yung mga na produkto? Ano pa? Yung mga iba dumating. Tumblr.
8: Tumblr
7: na usuhan, nauso noon yung ano yung mga ano yung sikat? Aqua flask. May nag... Ang dumating sa akin eh, plastic ay pa. Sa palengke.
8: Iba naman.
7: Yung may straw yung sa palengke.
8: Oo nga, oo nga.
7: Ang bata. Meron pa isa, dumating sa akin, panty. Ahayop. Luma ha, luma. Hindi yung bagong panty, luma. Talagang ano lang, nang trip lang.
8: Kaya ano, Papa Jeboy, i-check maigi.
7: Oo, oh,
8: no?
7: Double check.
8: Tsaka ano, yung mga legit na website.
7: Yan, legit na website, legit na seller. Mm. Yan, double check nyo lahat. Yung comment, yung reviews, yan, check nyo lahat. Sayang pera.
8: Mm.
7: May mga ganyan ba sa'yo nangyari? Sayang ang pera ko! Ay nako! Facebook ko, Papa Jeboy.
8: And Papa Carlo 08.
7: Okay, alas sa commercial na tayo.
9: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
10: Kaya ko pa.
9: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
11: Kaya ko pa.
9: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to sa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Pag madalas pagod at puyat, prone sa anemia. But with United Home for Sulfate Iron, may tulong iwas lata, hilo at putla. May healthy blood for a healthy glow with proper diet and exercise.
14: United Home.
5: Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
0: United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: Mmm, tofu sisig?
17: Mayo?
16: Pwede sa ulam yan?
18: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy.
17: Mmm.
18: Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Make every dish mayo-mazing with Lady's Choice.
19: Bakit right bread ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
23: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
7: Buy one, take one. Nako! Dali ka dyan! Buy one, take one pa. Sabi dito, ako, Papa Jeppo, Intercom. Halagang 1K, buy one, take one. O, Intercom yung brand. Kaso dumating sa akin, phone stand. Ay, nako.
8: Ay, nako. Kung gusto nyo mag-buy,
7: aray ko.
8: Kung gusto nyo mag-buy one, take one, doon tayo sa Salveo Well. Legit pa. Oh, healthy
7: yan.
8: Pa.
7: Ayan.
8: Hindi tayo mabubudol dyan.
7: Pag nagpa-member ka dyan.
8: Hindi tayo mabubudol dyan, ha? Salveo Well.
7: Nandun na sa app.
8: Nandun din sa Facebook, tingnan mo.
7: Papa Jeppo, yung lakas ng habagat, baka may 1-5 ka dyan.
1: Aray ko.
7: Ayip ka. Commercial muna.
2: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready. Kapote ni Junjun. Trust con.
3: Barangay LS 97.1. Number one.
14: Sunod na OT, kapit lang.
17: Kaya ko pa.
14: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
25: Kaya ko pa.
14: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
26: Alam mo yung ganito, kabarangay? Galing ka sa labas, sobrang init. Tapos, pagpasok mo sa studio, parang Antarctica. Ayun, after ilang oras, tulo ng sipon ng Papa Jepoy nyo. Sabay bahing ng bahing. Sa pabago-bagong panahon, mas mabilis palang kinakapitan ng sipon virus. Dati, hindi ako umiinom agad ng gamot. Tubig, pahinga, natural remedies. Pero habang pinapatagal ko, mas lumalala. Kasi pala, habang hindi ginagamot, dumadami yung sipon virus sa katawan. Humihina resistensya. At worst, nakakahawa ka pa. Kaya ngayon, unang sign pa lang, inom agad ako ng Neozep Z Plus with Zinc. Neozep Z Plus 40 na with Zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Kaya ako, walang delay. Tuloy ang trabaho, tuloy ang saya. Phenylephrine, HCL, chlorpenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Barangay LS 97.1. Number one.
17: Stronger.
3: Inatibay.
17: Forever.
3: Habang buhay. Number one.
7: 7:45 ang oras sa buong barangay.

Sabi ni Christian, nasa gym ako pa yung sticker. Saan gate ka, boss? Sige. Dala akong sticker. Iwan ko sa guard. Saan gate ka, sabi mo? Iwan ko sa guard. Saan gate ka, sabi mo? Annex gate.

0: morning, Papa Jeff and si Marlon. Si Cherry Anna. Baka po may, ano to, ipikasit po kayo. Pahirang ko lang po ang tiyan niya. Nakakaraptap po kasi.
1: Aray ko.
0: Antindi mo, Cherry Anna, bumabagyo, nakakaraptap ka.

0: share yan, hindi ba kinakabagan yan?
1: Yan yung mga gusto ni Paring Boti. Paring Boti, happy birthday. Nakikinig sa atin, no? Happy, happy birthday!
2: Happy, happy,
0: nasa happy. Nasa attitude yan. Kami number one, eh.
1: Kilala mo naman ang papa mo.
0: Ayun mo yung kalaban.
1: The show must go on.
0: Ayun mo yung kalaban. Tingnan mo!
1: Nagbalasa.
0: Nagbalasa. Nawala.
1: Nawala si Dagula.
3: Aray ko.
1: Dagul! Unsaw na lang!
3: Aray ko.
0: Dagul. Dagul. Aray na, dere. Aray na ba kayo? Tulo na ta, dere. May isa pang mic ko. May isa pa mic dito. Hindi ka namin yan. But if it's raining in Manila,
1: hindi kita maririnig. Ako si Papa Jeboy.
0: And Papa Carlo.
1: It's raining in Manila. Walang iwanan.
0: Forever!